moro juwa na chetu chwa puratene, umuhuko mnene mbui matuchiru atu, gatukotoro meho wetu pehitu, ningire kumuhona mukuru wetu, marobe wabina vye tateno mubatere, mukuru wetu, mukuru Aprama na Isaka na Yakoba, matu ningire na iko kushama katiko utukumbui muhona wetu Pendura, wetu Pomasa, yuwashimari piti, matu hepo charisho ye mkatiko rubeza na mwirinji, kunga moshi ochina mnyachihe muhona, harapama na etesironda ya, dino nikakoma iwahe. Amen. Manawanu wetu waswerwa, umuhuko mwambui, shima pechi, matu puratene kemboromu profete Yesaya, melese ezi kondware tu omirongo yuwa jinambu umwe, numele sede wali mwe umirongo yuwari hiteye mumatu wenu vandu woshiwana shanji numu pate omivero vienu tare ye oruvede orusupi nga omadenge tare ye oruvede orusupi nga omadenge wanjambi shia yanda ngambo pakwete wasuwerwa mumu hukambwi matu nangwa numatu hongwa kukusha abie mbi matungula mba, tungule mbangu ya muhona. Mbo pumarido kuchahiteye mmatu owenu, tareye mkatiko matu owenu, ngandu, onja mpo mbatero ya muhona shia monika kumungu wenu. Mbo ni mati kuhongo kukusha, wabingula mbi mbi mungula mundu wanje, ungula mwishu wako kukusha muhona, ulipa mwengu na wenga murubeza ruhe, numekufrateni. Onjamo kaizumo mundu waro izo menara muhone dike. No vape pumo ungura, eyuwa shirapiti, unozo idizo eshida tumbuka zo viungura. Shiwa kwa kusha mukuru, unguri ya mutenga mo viungura vye. Mbo pumarizo kucha hitemo zo njua zenu numupate. Numupate, njumwa zono kupata. Mwea njyo njeme na hendu kumungu wa muhona. Muhona makara pamo na hende, indu shimamuri anja kuye. Indu shimamu kambura kwa kushonguri ye. Indu shimamu kambura kushombatero aihe. Maithu menara muhona. Pothi mwona uno murechi morondu. Kuimbambe hakambura kuye. Eye uyama. Kuimbambe kambura uyama. Etangerere tundolisha tatu. Pumarizo kusha medeba indolisha tatu. Euno charo shinene kuimbambe kambura. Nuchibe nonjo nene. Eye uwe zembira. Ete na owe shima tusuwere muhona atupandere po njiraye, atupandere po mahongawe, po mahongirowe, dino ndi matuli roba nyingandu, shima tukumuka na shima tukotoka. Okujo china hibandu wetu basuwerwa, o shino chinene, nongeri umarongo disiro, weyu uwa shimo penduka, na shimo uto viungravye, mborasha patomo vero, wovita no wondiro, shinene suwera muhona, chinene anjo njeme noye kumuhona, gandu muhona shima isapo, oba na vita kumurungu woye. Ondide mbora muhuka mbui, bandu weto basuwerwa. Muhona nga uhare pa mwena ene, gemu okore mwe yungulavenu, sero yonda ya mundino nga kumajibahe.

inezapiti mwahamba umwe ka mwashingu akashwa nyungwiro achirike pa mapahanga mixe mapahanga mapangaru ngemu makwao mabya nongongo mayu tupuka moyo motungo bine mako mapangano paheka uja mapanga ngwe twa upaka ole api upaka tufu kumutarwa rukwao ngoli bae no malinga lidemo marufu kumutarwa hapo ene mumuri ene mukuhupa powi mapanga kwa ditalo ya mwapo mpupuna ume mapanga mixe kwa ni kakopo ripanga shido shavenge panga rangi ya mingi panga shido twaka na mushiko eh oyo mapanga kwa dire mixe mapanga mixe kakukana na uridi uyuka wae no go ngire mambo noma anju mudu aro ripura ya hapo mashamba mapanga ya mixe kama pura no ngai mupandike shapo no mambo bora isa shike o mapanga mixe njuwi wapenduka we panga ro njuwi wa dikida awe njuwi lo we panga ro mpenduka apito mintu ya ndhambu apito mwambo mukone bwali cha tatu nuka iwara kufuwa shiwa mashidi mbruke iwara na mimbi ya ruhithiro shinjanja.

0: ratu loka loka dera kirire kira mundu ngwa tu hagena ku no rupandu ro ku ko ngira muna shi themwe ngitu hagena kata ura mapenduka na rutenga
1: ai mapenduka na mwezane
0: ite una tu apenduka
1: au kone no ke bo jwana wina maji pendurwa
0: e
1: ku kure ngine kundurumba kombe ji sewa ga benjiro muta no tu arukuma
0: tupa uje unaye kushwana
1: ogena kumoroso rwele jwana jwapwati ne mia kutuba ga bago honga no njira yeto manumale munika muka bulombu ya onjira jine kumunda bondro bale ngamarambe bae munika na ahe mayo ngura yabo yapo njirwa ko wasia na wina mundaka tuto marambe wina ngura na penye no no onjira ndiri ke yo ma nguri ro dijimu na Evelyn Street dijimu ye kuhita po posianda kotamba ere kobo hiyo ma nguri ngamba ya ojiro tupatu otungitu tukara tupata jinene uwe mbutu nao o Kingsley jima hitiko eni ko ko matiti rota mnambu wa hawana fowu imbu wadambu juu hapo hawana fowu maunguri wange kawanja panambu mtu peno ngono ime po ngo wena uya jiri juu akatala panambu ndi waka pejino njira rukua nye owira mpo uri zi oji o ndaye zo hawa rondi ya mkaya munganga njira mpa opo hawana mbo ndao te butli bojo ajo rogo ko mo yira jambo hi mo lugu jamba mundung tuwa jaron de sie ma mo jang garon de sie o ya po bo sia jono ya bari na hi heviri na ho ya o kutubo ko jimanga ri jona ko kanu ke uga ki yo ngende de jit na yuli di o mato angora ge yo jwa me kuja ronga mama patulo kiro bo sikore Numba pa jimba omaka pejua na oku jene na ima muzuko mawa masuwiro mweli rongere monja tenuka muri ulili ya po mwombanga uje juu kara mwara ya rogu jaye ambano mba ye hostela nyumpa anja minyino karwele mwostela po njina pumu nungumichiwa oku ja sindo kana kwami o imara ambiwa rosa ya mwaka suri anja bui piti ambo Oh ya duye okara no jihungiro jipame aye muimba amuti honga no njira opori roma jiwe mo hostela kuno mundu nguwe hei omundu kumwi aye amame kajwa jike poskole njo mbabu kuja mupa hostela hostela njo minabo mitrini michiwa ne ajange geto kana kuja kanange anja ko mitire ko mitire poetu Oria vedere Roma jwe mosela jina ora padruk No kucha uye po limbo waendire kuna na kamari wake po po kama ina papuruna ne mariwa opo no no mundu kongotu ye magwema okwatira kuche wa kumani kucha kama ina ko geiru kuru oye na yanyu atula kero chona ruja ngaji kengere muyo ari kane uri no ombiro juro ngora no police ana mimbia komandambo rupa ro police po ro ko ko Oveta tuliko ipato kama katiti kumunona ngase katiti aye mundungu ngaje timaka uri akuja nengo ngoto yanje akuja nengo yake njwa lamba ai no munduli oja ngai no munduli kujitira police ini jako ikombono kuja ngai no munduli chief apo olongolele tupo pero juro ko mpati no mutenga po jibango la ko radio njikuri pati no mpati no mpe kuri chelo mpati no mpe onora onora no hambo umwe no imwe ndadu no nona no mbali ndadu no nona no mbali po kuhindu mbudo subiko the ine ine jwana ya aparati no kune no kuhepa mdu waka tati uko kakao the ngui mwitha ni jwana kapuri wa ngati hapo
0: kuhepa shiru hapo shiru hepo
1: hako ni kuhepa mukombo
0: mukamba pe wambui mukamba po yenge tuto mingula vya lisha tatu nambano no ya Omurongo na hambo ndatu vapete mo hambo muhuko munembinonga bulo neshuso kujalara ondi shule muvere ponga inoshule macho mutiti uja neipenduka tuto vingula

0: imba murongo mbe wathini na mbe lo kie kuliangango oshitwa hima vye shukitha kwa murungu
1: binonga mburi lo kuhula mena kushaka kusha mingi ngiro chihere lo uliri ovengi wapu wauti uka mburo longo ze zanje wala weka mburo longo ze dodo wana ni wamba dhumba limbo no kusha matu wango kusha tuko toke mena kusha wanduwa nambano mbano chino chuwasha osho wando mitanambi anambano mbi Shimawe yangu kushuwe, shinawe yangu kushuwa ketu. Pokusha, bashi remawe inumawe kotoka, okie kuchito ngondo nene nono jae nene. Okusha mbinonga mburi lukura kukusha, shiri shiri wanajima mawe kotoka. Noho wina mewa yangu kuningira kukusha, kaya inopurume kuimpa mberi pona imperi murukondora jinene. Oluvedoro ndui, okienda po dhombudo windi mba, okuka raisi. Chuma tuiko dhombudo windi mba, tuha eto veni, tuha eto wanashi mbo vetu po dhongando kusha. Injie mkabe yungu kuthumbudho hindi mbochi kwa. Mwende ngu kamunano mewa kujavi kuthumbudho mbindi mbape na iye.
0: Mundu waka shide osho muna kukusha mutimu inga udhepo. O gau asha ukarambo garune.
1: O muti inga udhepo unekuru hongira peke. Nishiwa shwe ukuratene na wa. Taro mutinga uzepo, shima kumutinga uzepo, hanjo mena lukucho vanduma, pashitironga rombi, nukomba lukitu njito mbinjo, noho, pakara pokusha, mutio unisha atuvu, mwanene weto, shamo kuhingira, kuru hungiro kuchinyo peke, shamo zonganda mwamatundu peke, omutimbo noho, shiwa kapita mpunguruwa, pashitimu na moja peno vandumu, mwave hingiri, mwave pose na wapi poso vandu, chimu utalaka pena vandu, ganda uri umutayo, umuti uomo kusha, umutinga uze, pwena ndala kukula kusha, onji tonja chifambo, na hui nambio ongaro no, jika onja mbo, nozombe ponderi po, nambo, opa, pepe, pairo kusha, umutinga uze po uza, ponga uze po uza, posi ya neishimu munu kusha, niku ye kupora nambano, umuno yu mutimbo nga ukura misiwe mbo, nga uzika misiwe, no munga yu nomoka ningila kuhoromende, shima hiya neiko kusha, itu batere menalo kucha nanjo national heritage ili giri kiyo national heritage cha vetu batere kutilo mutimbo kucho mutimbo mba ovipampi na iwa wana imu tuwezu ovipampi ya wamba viko njizu kutaro kucha mavitili wa viku chacha viyaru repo vikura mesha petu hapo ndara tose mba po ili loruwele wapeke nimarupo ndengere hapeke uli
0: penje na imbo mutimbo mocha kako opulimbo Peno shia alithiro chukusha, nga hino shimo pitipo mwa hitimo shinene kukusha, peno shia alithiro chukusha kako omutinga udhepo ulingwi, po nga hino shimbe ya mbimbo omutinga udhepo, peno shina shima shina ere kucha omutio mbwi.
1: Shwe ya mwishineno shini, iyo shia alithiro ucho omutionga udhepo njuo kwa chitlakata kauko, po siya patu hapo omutio ni watu hapo ontarata, peno patu hapo wo... Omonumenda no njakura mambo nao jadi kamisi wambo nao kusha omutimbu mbapo ndengiri apeke uliko kusha kaya ino unika katuba ndumbutu no onjere la njita pipo siya tuko njito kusha mutimbu kare ponga tuko nga alwe
0: onjere la njima mungjo ine kusha nga hino uka ponga konga alwe
1: onjio kusha nambano uvarwe momo iyo horo mende ke hiyo national heritage utuwa kewe Pekaro mnugume ushevere, ulilo mutimbu mao kuto kiyoba ndo kieku hitamo ukotono, kupito kutako kusha. Mena kusha mutimbu inga ulina chua taramu uuni, indi shiwali, chitwali, shiwali ya wakura mao auho mbomba. Waro munu kusha, kwa namba pa hitiro ntarata yorive, ya hiti anganda ikango muti. Uja munu longango mumuti, imba pa apere kiro bandu. Andaya kusha ndo ntarata ni murudeti kono kule muna upetapi, ndo longango ndo puderi. Aze munika, okuja ndaye mkuwa kwa watu wakonjiza kucha chiwa unai, alikani ya tukunda apiere, munda matu kujiza okushangozo mbapira kwa national heritage, or national heritage tu hakae na shinene, onjo ndino ndishimi hungire nai, po dhombudo windi mba, no yegu tuwa po mundu umashevelo dhombudo windi mba, dhombudo windi bonda kone kwa kuno omutinga uvepo, okucha shiri meka mbura kucha modo, mbura mzuma vya dhokudo kienda kwa murungu mbali ndatu, Pezo kuja omutinga uze puwate nako wali omuti wa peke, umuna makuru hongi ya peke mwajiri mkondola maheke. Mena kujo omutimbo ukoneke nganda utuwala nganduko kuhiko kuhilo wambandelu nganda. Nganda utuwala nganduko chawa na kujaka muti ulimozo kuhiziwa au nganda uyanda ulirozo mkuneka. Indanza unza harukuri rozo mkuneka kukutiziwe lukwao mumiano peke peke kuyakutire ekuru hungira peke ndi obanashe no donder kurona darwe

0: embo ndiu naroko batule oruko ndwa rwa maheke na kwimbo uparanga wehi shibe na mundu nguma chake na kujuja nga ende pindi muhuka ose shange ko chinene nembo ndathanapi
1: geye ko chinene nga onje no nga rombo mbore ngeye tme kupura tino mambo shima yi na kuma kusoki endo mambo ngeye me kuri hongo mbazu yo uherero me tiro ya kao ya no maine no ku se wanne ku hungi ondi tona mu ya tona jo ya jima ite wana ya ka ngura mu ka uya rumu munu na ma uhe bogu ndurwa bogu se tudurwa ka se tudure na wanu je kinene chirimba cha paranga ko hoka cha poro ma ju jo shiwana ye ku ha tu kale ne u kale tundi o mu do ngonjiro do mpetu ma dirongo ko nje uya tundi ti ku kale ne u di isha rumu mu ka tu ka tuneno kieta konte ngu kwinde uwandi
0: o shimura ere ko mundu shiya mohine ne mosha ko dombudu ini banga honga me munda unde
1: tuo to guya mo ko twa shinene o program e tu po ndo de tu mono kuma ika o jiwa ndo rutenga ma rutenge po mutinga uze po mutinga uze po shimo to guya mohine ne njire shine ipite ke ruga munda wa ko jetu uya mosha iri ko mane o jire nyime o mane ne we no ho matu ko nyise ku tsapo biya risiro mi ma biya risa uje mutinga uze po ndo ma bi munda unde inga tsalo po mutinga uze po shima tsi ko ushiro o kukwa kaa jiru andera o kodo mbudo vindi odo kilo murongo nandano kudamu shinene ajoe ya kodo mbudo vindi alika noruwezo uruweze shinene oruweze uriapuke shinene fani ngirize kusha o wakwetu mba odo sere kaze nkabi ya nodo mburu kwa fani ngirizo paru kaze ucharika nwa kutabi ya nodo mburu kwa kaparu kaze ati ya novino vitwe no homo kuonja kwetu kosia anje odo kilo murongo nandano
0: Kako kuweba chinele mundu wako hapirula upuwa tu haka ni muhuka shima tu mburuka ndi yuwa ndo kuweba?
1: Oku nena kuweba, chilo tulimba matu mungu.
0: Endo, era kara, epe niye siru kapirula, ka wapirulo mtoro waka rukondwa kwa matoro doka chinene, heye ngue tupe, o kukujo chinene sharongere kuthemba mitha po kiakura o vimbumba mbimavia, Deni twa utirire po mutoro rwaka rukondwa kwa matoro rukaka karara. Eye nguma chaka kwa mabe dhimburukire po hama kari. Nea, tuya nao. Gandu shima tie ki andiremba. Kanuweze ketu getu teko muhuko munene wandino waki andiremba. Mundo mwisho kune nukuhepa kukupura tena kwe ye. Ya, tutare wakusha shiri hapo. Gahino, okudhambo kienda kumurungu. O chishitwa, mashiro ngeri shiwa we kuhepa.
2: Ombude nonjivithiro mbiatu urungire mba, kamburi umune wo NBC.
3: Kodombude odhombedo mbe mehino penje yehi, onjivithiro, onjero yomapu o manangendo mkatiko shiwana, omunyo weyuru, nodhombude dhamanyando, furatina kompako kourama na keetute momurari wondero yoye wo NBC. Kodombude odhombedo mbe mehino penje yehi, onjivithiro, onjero yomapu o manangendo mkatiko shiwana, omunyo weyuru, nodhombude dhamanyando, furatina kompako kourama na keetute momurari wondero yoye wo NBC. Kodombude odhombedo mbe mehino penje yehi, onjivithiro, onjero yomapu o manangendo mkatiko shiwana, omunyo weyuru, nodhombude dhamanyando, furatina kompako kourama na keetute momurari wondero yoye wo NBC. Kodombude odhombedo mbe mehino penje yehi, onjivithiro, onjero yomapu o manangendo mkatiko shiwana, omunyo weyuru, nodhombude dhamanyando, furatina kompako kourama na keetute momurari wondero yoye wo NBC.
4: Ombadu aikoka, ombwena, ongombo, kandu. Obakade ndibeto bapandukise, shiva pandukisa okanasho kadandu monganda, vesha okauta, orondo kanashe nga make kaunguliwa, outa, okudepa, ouhunda, keto bikulia konganda, mena akushomashu mudandu, po murumendu, omuyeto bikulia konganda. Shiva panduko kanasho kakadona, akudu okaseu, shike kulushikatongo make kasou seu, keto bikulia mbiko nganda, mena akusha omukaze ndumanganda yetu, omuungule obikulia, okukutisa oshiwana. wakaze ndumba shivadhu nuku unguro shungura hiyo kupandukisa hii veno mwano wao pomanu wetu oshire lombusha omwali nguhe na mbwena kakalirwa oshive tira ongombo ongombo nji itira pongo tuenji onjo nini oshidero ayo katito pongo tuenao ongombo nji iliwa iyo wakaze ndu polwe uliri ka iliwa iyo warumendu uliri onyamanji shia pishi ya manuka peto orwa othioti apeto orwa omanyu nenga aetfali wakoma shengo omupanduke pongo mwalika dhengwi akapwenisiwa okupwenisiwa ngwi okutwapo na wa orondu omundu shima shitini shadhumbwa pwenisiwa omanyu nenga kusha matukure manyambithithe okana shenga ali othioti kusha ikotole ombindunja panjara muyenji okusha ombwena alikane ongombo.

Oiri ya tono hambo ndatu inji ora TNBC ombude mo murari wonji thiro mbranga maile so aiki bitomba longo andu mungenje utenga yakula onde to yobiru yombude o president ayo ke Lucia Bedwe waningire o upanga o una mathawo mapigiro buma utara ko ma twapero wo biungura o mawiro wondengu no mekulisiro wombiko o manandika meno o ministra yonte kasaneno pokati ku arumendu no wakazendu no ndunino ombwa yo mwaje ema kantema waarisa kusha oveta ya Namibia yondunino ombwa no njebero yo mwaje iyanjera omukadendu omukwate nguli mouleu okukayanja okanasheke ke hiyo njeberero potuwewe tutwa dikamisirwa oshunguraho no kuhina ku rondorwa Ehindi o South Africa, raya kura omutu arowaro omutenga, buta po mangete, iane, omuti, omupange, washinyo no shikoti. Nambano ya kura ombude aihe, moku hanja ukakwayo. O presidenta yokehi Lucia Bedwe, waningire, o upanga o unamathao mapigiro, muma utara kwa matwapero wabiungula, o mawediro wandengu na mekulisiro wombiko o manantika meno. Eye o mambonga wahungiriye muma kahunjiro uye nda uruhindoro mbonga liru ya China, jino China no matiasane no wabiune vya politika, nunji mai hongole wapo iya umuha amise wabihabero wakehi, wakomiti yoruhindondo Zhu Yongqin. O presidenta yokehi Bedwe wayarisa o hange ye o hunga nombatiru hindi o China, moshitamba sho mahongiro no unongo wa mahongiro, Wavi ungura nupa yarisa kucha o Namibia riri anjera okutanda ura ongaro ya upanga wa maunguri waku umwe mwito peke peke shimuna o marandisa saneno o ututa o vikunwa o viungulisiwa o mekulisiro wavi ungulisiwa viunongo uyo wakandino na mekulisiro wa mitanda. Zuu wa yarisa kucha o Namibia nehiro vashina yana sana ongaro ya mide o mipame shinene yo maunguli waku mwe nunjiri o namasana onda lile kucha peno lonja kaha pondondo yo uye na mapita sane no waumune. Uruhindondo luri muye nda wakoshi veta mbwata ndero okuyanja o masakongaro yo upanga pondondo yo lonjuo o lonje lodo veta no maunguli waku mwe pokatiko mahi aye valinga. O ministra yonde kasaneno nondunino ombwa yo mwashe ema kantema. Wayarisa kucha oveta ya Namibia yondunino ombwa nonjebere yo mwashe. Iyanjira omukadendu omukwate nguli mouleu. Okuyanja okanashe ke hiyo njeberero potuwewe tutwa dikamisirwa oshunguraho. Shimuna odosasiona do polise. Odo namiti po odosikore nokuhina kurondorwa. Nokushita kucha omadeva wonga ronjo ye kongolerwe nokuyenenisiwa. Dr. Kadema mwanao osha ningire obakadendu okungulisa omune wonjebero lombwi mongonjero yokupenga okuhina kurondorwa po okukamburwa. Omune wembwi wakongolere omakamburiro omukadendu olombulo 24 ngwali nongonjero yokudepa omapaha womide mubiu osha konjibisiro eye pebe umbire merindi mwamatuliro wa omutundungu. Eye wayarisa kusha oveta iyanjera omune ne womwashe okushia omwashe we polwede orukohoke ndwa yanjerwa nundu hina viyarisiro yokuhina umba. Nungunda perine ikantema wayarisa kusha wanashe mbuaveri kehi onjevero ya ihena ina omkulukade nuina peno ganene varwe vetu nundo mbumave vanga okuvatera wanashe mbuo. Ongondono okudako.

0: Ya bitu minute ndetu ni mamuvi wa muhoka wa mbudhu ndenga vira ndwa maipothe ni maishi okumunika na waka kuthoku kutho china kako. Edhepo pepa puno hele ilepa, unachemwa china chumuhepa nuko mbiri haa. Okudha kutho lipstika, otho foundation nanga kutho blush. Avi hembi ombo pehimu kwetu, uwambu iwa utarukuru kaende kupepa ukerimu inine, umunyumbiri haa ulipo pepa uriri.
1: Onji vithiro na hepero kututu tovatuta. O NBC yemuyetere upupuru kwao. Ove mohepa okupitisa ombudhe yomarandero vina mwinyo. Nuko na chimariva. Riguta kuno NBC kuchaumu na undinga ndumbo. Orutu roye rovatuta chirwa hitimo nduwa sana na umaunguru wakumwe kuno NBC. Mwe nene okupitisa ombudhe yomarandero vina mwinyo. Nu othutu kombundo marandero. Nuwina chiwaranda obikando hambo mbali. Uwe momunu obikando vivali ochari chumuwa tere. Akahana uhaka enekuna veri nyaira koka veterwa moruparwe turo marandero. Nu utwe omumwe koruturo nduwa sane no chimanga. Mutonena ongode ponelo hambo ndatu oimwe. Ombari ondano, ombari ohambo umwe, oimwe ohambo ndatu oimwe.
0: Hombo vivira ndo adhari ndo ni moruwe dendri. Meru ndurikiri kumashithronga alondiro, no ndiro ambakiro.

Pena machivithronga loku wetu nyongwa hengari mbarika na munene hengari machivithronga hindinga mwaperende na muhindino kaino komunika ndo paruka de uriri tunoruvere ne change pehi uriri machivithronga ngwe perendwa ahindwa ngarika ne yede povando mehono chiri chiri kae munika aruhe narika ne change pehi kuchanga chino chimokoritho mundu uriri kuna matoka ende ku murungu yepitwe minute murungu na hambu machivithronga olondiro twa twedithi ongo ngutu na omoruvere ndwi yepito mene tumurongo na hambu umwe mumuvi omuhoka kore matu isa nombongo ya rumana dino ndi mino ngibiri na hambu mbari no muhange wa elive karapopi wakwatwa no thoro mai mburi ronga

0: kuri ni kuhepa kuri ni machi vithiro ngeri mbe meche meyu kwa varu mendo choma poko miheri heva kutu imitiri Kristo kresa kachipuka nguma hepuru kuta moratio ekura kuora rochi wando harika ni ngari ngatudu tuno veni amuri puru kithano ngaro ochi wando cha otama yedho kuno wangwara mbuka na Manuel Patire ukudhe mihiro muhona iyo kwa varu mendo choma poko miheri heva kutu imitiri ya na Christopher kunyita Christopher Balamone umitiri yana kresa kachipuka nguma hepuru kuta maratio ekura rochuondo kura arika ninga turi tuno veni amuri puru kithano ngaro ochuondo cha otama yalo kuno wangwara mbuka na Manuel Patire mihiro muhona wama mure mendo mepahovi ungura vyo kuforo mozo hima nugu kondolo renga guma pahovi ungura mbi guma anjovi ungura mbi nga haka inekuna tuafeni onelo hamo ndetu wa imwe, wa hambo ndetu wa ine, wa imwe onela, wa muvi wa ndetu no hambo umwe. Onelo hamo ndetu wa imwe, wa hambo ndetu wa ine, wa imwe onela, wa muvi wa ndetu no hambo umwe. Otuwa feni.
1: Iya, yeah, gumbi naomba maecha. Arigana wami mwiju mkado na gumba mana ya nyando. Mepa hovi ungura vya kukoha na kukangula na kutitho wanaji. Regana mepa hamo jomuise okahanje na jivarongo. Komuna mbango mapura kari hungire, pauliri ohambo ndatu oimwe, ohambo umwe ondano, ondatu omuvi, ohambo umwe oine, ohambo mbali. Pauliri ohambo ndatu oimwe, ohambo umwe ondano, ondatu omuvi, ohambo umwe oine, ohambo mbali.
0: Ngangeri mbe mecha omachivithiro wandiru wa mimitiri piriko na ngwe kahiku munu wakari.

Dero njima mulu ya mitriya na kachipuka. Omachi wa kanamake, nuka namake. Walo muko mwanjira. Kumwanjira omachi wa ungundu ya tuanene. Njahe. Njahe wakotu wapuna mamako. Kauchuru. Mutate. Na kamberi pano wakwao. Nuyimba ngabiluwe. Kavechi yere kangombo. Veka hakae na kambayo kwa nochua na chaka mbayo kashihe. Mokatu papa. Nguchi waka koro koro. Mama mbura kaithi. Kaichi hithi mine. Na mama shopo. Kaichi hithi mine. Mama pumba. Kuchuru kodhombwini. Nochua na chaka kodhombwini ashihe. Chaka kodhombwini. Kuchuru kodhombwini. Nochua na chaka kodhombwini ashihe. Yatenda uka kandorodhu. Wadhembwa dhamwe. Ngadhe kare kofara maye. Nova kwa tabehe vapuna ye. Vamotate. Ngabiluwe na ontironji. Manjatha, kachiri ungo nochua na chaka chiri unga chie, ngachiluwe nao ndironchi. Chukura mena mamaturo chaimi, ngabiluwe nao. Wakari nini, chukura me, na mamaturo chaimi. Konjithiro, ahihio yondiro, matu njuku omo apori kavari, konjiripu macha mungwa. Apori, po apoi. Kapoi, po apori kavari. Retreza apoi kavarinu. Opo wami mitiri piriko na ngwe kahikumunu. Kihia mama ya manuka Francisca kahikumunu. Mwaka reka konjatu. Ya. Warwe. Masha nai. Kwa unepo wao solido gloria mwishu mitharika ni ndino ndinga tuwazi mwingi wetu. Kokowa. Oviunguro vingi kwa kepoha. Yadu kuwa piti theodhombu the chivarimo muthotua. Inga maisha. Mepa humu unguro odho nyanda, mwa mane nyando, nga karu nakawuru kunju ukiro. Oshu onduwe kanjikari pokati kudhomburo mirongo vivari na rano kianda kwa mirongo vitatu na hambo mbari. Karu nonjiviro ma unguro odho nyanda, nuchiri mwa mane nyando, nuchua kuchawera iye. Amimbitura mochimbi mochombinde tume kunyitha na chimbinde ndinondi amimbitura mihira chombinde mochirongo offers paid pahape na ndinonjo the mubangwa wonelo hamo ndatu oimwe ondatu hambo ndatu ondatu hambo umwe oimwe ohambo umwe ondatu

0: yethe ko minute to murongo kutono murongo muko munene majuithirongo twa kuramba maeja o majuithirongo mai ko vature va kamboro matumunanga ko bangariro chirongo mayo ajeri mirongo vitatu oluviungu randi mo kamboro pomuti odombongarero oirio murongo muko munene omutura wehenga karepo namberi ko vihuro gabe karepo bangariro nji ona hepero jinene mune pwenene ronyota yo chirongo yalo ko muhamithi o vihavere sola wacho no muchangere potio bald kambai ke hiyo komiti o mana nene wa kamboro
1: kunene ko hepa kuna yo mate mbode njo fopine ndio ndi muto yango yango jino no kuro kwani kongo chiwa ka kuongo gayo no kongo ko komiti de kabe ko tora kondoto kai no kujito china ndio ndi yango uri kuherekene ko ne bumari no machivitro ngumahindi onjethiro rinji onene kanjithiro nji na puita inji na puita uri onjethiro nene nji tekimba ne kujirika ne tu ithire uriri o mbuzo fupindi no ndika ino kupaturo kaurishi ma tukaenda ku murungu no utengere wetu wa Roma na nuo ne thonguru kapuko ma chereka na maimburu rongo ngo hapo ne karapi muange ha mukoyanga ire ya yeah.

ndi cha yumbura rukuru makereka nje yetu ya nhiye ya nje muno Petrusa wa mumbu. Ere rokandi nondi umu angetwe na wa matundu yefru. Kakuva mashekele ina hensle mashekele. Yefru ina vipwa hotinaki mashekele kave ama. Yefru mashekele kle. Oro ngemba om Magdalena matundu. Chanje bono kereka, yon hiru kurumbe. Mbabe umbura buto wala mama kereka nje apu. Chanje nangrewa itha kuimba arumana. Chanje ono mitambu umwe maito no murongo umuka. Pena mashivithro wandiro, ngitu wala mnjira.

0: za makru mo na o na dali ro mu ho ko ruma ma pe kura ma u jo mo ko he ga kuro mu here ro za ba be jo mo ko na kuri o mu he wa ti wa here ono ta jo ru mo ku onja go ku ba onjo mo baranje ko gorere e di hongo mo vi no vingi mu ye dali de kwa ma puri ro mu ye mu pa mo mo na mo vi te ka muna o ma vi ro ti ba ti ma vi ne mbra mo no e mo mo no ku ja ma vi ne mbra mo ku e kara
1: Okay, bagona upatene wanje mianjo mbakonjo ko brigadira himede mbingwa ngaruka ombio indi mbamu platene wanjo mbakonjo
2: Okay, bajinene
1: Oh, hide mbi, sorry muti.
2: Okarwe na moyiringi. Omundambiri me kondwa hira pokiro. Alikano mo gonga umuni kwena jona bibia ihe. Alikana mundambiri mba ulimeshi wakukusha. Naika pena jiongiro shapeke chimaji ondwa mokoto we hinai. Oshiringiro yo kipando kienda ko oshimayo ashiro miringiro ali na hambo ndatu isha eto yo mwashi wa mambero obandu neima tjo usha omuhoko peke peke pabide mburke yibandi shi wandu bata osha po matundu peke peke no miho ko peke peke no shungu ya jiji nene nene onondo oliko ndora meheke cha anju anu cha anja ko munda ko kienda ko munda bwa ko buyo vitimba no cha anja pondondo yo tukondwa no bana ne o tukondwa shi nene ngandu po donka bana amano shungu la jiji majika enda majiwa usha shino meriro miriro uyenda. Uyenda okuzamu kutoka.

oluyo omuntu wakoberwa iyo meva odo pretende mirongo hamwe mbari na hambo ndatu oshipanana shino dopretende mirongo hamwe mbari na ndano dhomeva hapo imbi oshiwa puratinda kumurali wejuithoro mbaranga auyeri

warumashivithiro wombakero ya Archbishop Gwethu Richard Kathaona warumashivithiro wombakero ya Archbishop Gwethu Richard Kathaona mahamena nombakero viri mo Shindakwe ofondaha mohamuheke wandabe kutwa shivithire na muhe mumaithirwe peharika ne edhuwe nao o munene wathirikwa wathirika virerenga dhuwe o kakuiwa virere o kakume kodohura kabe kupwa ngakudhewi Moses Shithewa karungoyo nderura oshiwa na shashituka noshiwa na shaka shipi opua muhe edhuwe embo mashivithiro nga mayudhuku tuema na Kathaona na kahi watokuya kihia Gabriel Kathaona warwe ukaenda ko murungu mashivithiro wami isi kenouta shihoreko kia sepete usihero shihoreko na Samuel upora na shidera mbweza na riro kamundu mashivithiro ndiro yomuka dendo mwangu wanje ingwi veneruro veneruru sandike shihoreko enaro muti olukresia thuko ndiru wamburu shihoreko wami isi kenouta shihoreko kihia sepeteus shihoreko na Samuel upora na shithera mbweza na riroka mundu. Meshivitho ndiro yomuka dendu omwangu wanje nguri veneruru sandike shihoreko. Enaro muti olukeresia thuko ndiru wamburu shihoreko. Obanene oba arukemba ino mambo wamburu na hikwepi wamburu. Arika niangunde ya mudhu vire mbo mashivithiro warwe mea ya kombunda. Watirendi sharo mirongo bari na hambo umwe komwede mbwi. Shima mwango kuduwa kumurungu. Mamuto noku isi shiore kenguri ponomora yoka ya njedhe wa nelo hama ndatu wa imwe. Mbaro hama mbari ondano hambo umwe. O hama ndatu ondano ondatu.

kausha muka kayu wa ulika na mbona shuka muna mboka wa kwete uka ukanguno bana novi mbamba vihe novi kwayo po mave kohono ya kutu muka nishitu anja kondengiri ya peke uli ino ndari yuko vada papudu mape zembrukri event muna ino etembe o andumbo mitanda wakotu nga tukunjitho kukara papudu nombo chima kuhungiro 1904 kutu kutu kuhungiro vinambiri kukule novi natuka nabiyo mbanda yetu mbani chima kutu kangu Beo kupo njilakadharo yungpura na njimutakwe ngurupa atenda kuka kureko mambo. Kula mbiete vana yuripunda.

0: na mani jutu pe matu nuku ingira ni basha mabe makuvi mabe ke kutupe mbere kadhe ire wa nuku mbere munimba o si atri yoko nango
1: eh ngumbo ndo jira pose nushu ya pot pojan va gensa muko do ambaye no ayo rumo gwere rike uya kuno mundu a dira me kwapa dira me kwapa mena kushavi kakakusha mukai ke mundu ka oko kushavi kadhe sia dono into nyungu tiba ikaenda po muka muno mundu amano wa ngi kuno mure wa munda unini mara mumuri me flaga ndo so o ngobendo hayo swa tono no ngobekana ivuba kamela lipo na mapero kwa hanuma dzinene uye mamukari wa vandu nu vuka hakaina ko mundo shu ko shusiana taka kereka njasa na ngora okusha imbu yo ndika dzire shira tono ndo uyi mega bya kadire muni mudu no mbale de nyamba mabamba nguru ho hitsonga ke tupano ko munyo
0: jiji etetupanya ro vi hako uri shia utoko kupotha ne vi hako vi mi panjara uri
1: ogira bombe sara nu gira bombe sara wa ndo ne kupanjara vi hako imbu ro jira tono ndo ya mu miten bi ya jiro wande yo vi ogenda ko banda nje ura pushiyo nja pato jarval ke nta pushi roma mazo ngo kuja orovi ungurandi ukuto amba pe nungu baba ngo kuma mauta padu na baba zaka ngo nyando shikuti chito mambo mezo na tepi waka unengo oyo kuti upali da ko kuja one blood one time ona muyo mukoto wa marvelous by ndo chata no bazo kuja mekera ngero vandu mundo atavi ko nango inoko orovi na vandu kuma ikadi dango no shaka dirango mai kuti mo jan val kenza uri mukoto wa valves by ndo orovi ungura ta sheri mengo vitatu ndo namoro kama ka okeri puri one kata mai ombomba maya yo bomba uri ndu putu puri maya tro vana yemba bepunda kuno mukati vana yemba bepunda nai nomwa shumwe ngu kuti bolo makizi ye utanganyika uri atatu uyu kanya gakwa mna gomba ya demba rochi bimo yanu mukotu ofexa kupe tapi hapo apo ndo shiku uri to wabla tama yo bomba mabanga vana ndepi ndepi ngudo munane one blood apo ne muye kakusha muna india muye ngudo munane one blood kusha chadi upati ta uri kokushari ha one blood tanu maya ombo no mbasa ngu uri vana muri mudi muri kono rarongo amuke yake ya muibaiba amupanjira ngaburi mu ndepi ngaburi ngaburi omwami ngaburi jeje mari kamoche ndire ndimo dora ndimo ndoda mushoba ndoma baya mbe baro kuteto ine babidoro kumuna nome hwaye bali buna wao bina mbiru kwa bina mudandu ashundo shako marilo wenu one blood one time no no songa rayo bompedeli morubeza tarandu ha ende te ya mushifike chimo chakabo kondiro oso nga tendo ndiri komando stage ro vyungura tipo jan valgenza mukoto wa valves by kombite ndia festival lomato gelesha bilongo bali nani ushito shavari kwa no mimi ndo pondoma pekira one blood ha tulikuna stage wewe re ruku kwa fema tulikuna vanga wewe ruku kwa fema tulikuna nime ha munyela ngo lupa tupa ni ngai no ngati babatu ha jauri munda une mutodo unongolo pambaya nuko ndi somakene ngapo kati shaka nongolo pamuri makene ka mukaka mopatulo mbo ndapo mwe itike hi akuja o vandu chipa rongere popa ne junje o chongozo cha rongere sho ethe ndino ndi maro karale ya mukoto wa balbes bay rongere sama ngatu sama ngatu ko ipato macho di clean ba saka ndia de maja mangu kutoro chimumba sho trail b events maka kutira mukoto wa balbes bay ndi muka vi harara abasuba o ri chatano vena ne o the line up anoku nokutwa po kuzozo upanda kapana kuri maja do stage maja bi maji tv okeka okenda ko site ko grounda ya o vi ungu da vi che hungu mukoto wa balbes bay kokusha o muka mtesho do maskana media vitu ndo milongo hambo ndatu ko murungo ine kaka kuti ondola esere ko mbundo ine akamakara zwa okiripo okusha obia tipa to tele bandu vani zimati ingere nei ko ndola esere milongo vitatu chimwa kenda kapira kubia ti ka kuti kiti makara ndi zapo mu yorombo ka ngo obia tipa tipa ni ko murungo risha tano chatana kana ndo tekete obia ti orukwa kenda ko murungo chatana orisha tano chira kapita ola uto mali te mali ti ko ndola milongo vitatu mu chicago uto mai tino ndrai bauri po mugero kapina uto mai hiji no vandi pa ende muyo vandi pa ende uto bale rukavi kwa pa kolde ina buja kati vandi kuri ngati yero kuru mele buja o njuro kai go senne kuri ko ndola rongo nye mwete vandi no kati vandi kuri kito vandi ko o denki chine ni ku mwasubera kapa sadu vandu vasiti mu mwasubera kusha mube kowe ndo tatamba ku mwasubera kitu kwa ima mbiri murubene o kapito vakwao etamba yati nyinje
0: eurolo mere tisha ino miti yo murona ndatu maito no ndatu ndatu shatu no matu hiti muvi ara matu kata mokapakanga ko mahongero skole mingira no ko patuka mundambina ya uina tuno bako tu obahongwa obakuru wa skole inji o KJ kapewa mo kanjira matu akane kuna omba uina mabi kutara mongaro nomburiko yo skole injo nkusha mabi yangu chitave sho hongwa kuru uina mo karuvede ketunga matu ke kutare uchapamba chivita mo mauto program tuno ndo mbimenyanda makuve mburukwa Oshitire shenja muhuka muprana yonteme mehindi na mibia Pondo yo kalinda kuhoro mindi ya na mibia Oja, mwina matu hakanele kono mitanda vivari nao Vetu po kutwi Kwa uja shima tuhungile Oshitire shenja njapo Ovocho mitanda Veshidhu vafi Marile makarufuwe ketunga na wina Nai, traite mkwaru kondwa ketu inga kutuze mbrukitha Oshionasha na mibia kusha Owani nguwa wedhiruwa kumbure ime kuinda nde karanava Numaratu unela uhambo mwe oimwe Baru muvie mbari waine Ndano uhambari po ndano uhambatu Hello
2: Next day.
0: Wave.
2: Kora mungon.
0: Amumbiri, hapunumu ya toda tukia.

0: kwa pamanda ngandu kulisha tanu likwamba kurwede ketu komitanda okwamo ndatu ngandu smaito no oyine omapeta
1: mugarwede ketu ngatu kwitu ni nambi
0: ehungire ivandi ketra onjithro ponando omitanda
1: onjithro ongodroga no dos kwale
0: ondinge yeyiva jidupo yedo nongo oshamo bitopeke peke
1: etuwina tukupo onjithro ongodroga no mahagani no uyo akadino
0: mugarwede ketunga tuketra onjithro do manyando ponando omitanda
1: shuno onjithro ponando omitanda tutonino ngode kono moranji
0: onela ohambume oyimo shipatrio onomura ombali omuvyo oyimwe ohambume ondatu po ombali omuvyo oyimwe ombali onela ondatu ondano mopa iwonferiama po mexti shunje po marapo kalongo minya
1: oguda komanda anga kulisha tano okaero kalubede kwe kumutanda
0: Kami ni nikiya kuna muka rovede ketu kwa mutanda kandino ndi mupra na nanyo mutaka menguri po katenda kwa kakuruko mambo kwa rovede nga ukaenda po na mixed issue nje na Yvonne kakadho na tufaria ma. Mundi ndi mekiya kura na ndikiri ya peki ureisha ruhe karano pena nombapira matuka matuku themburu kita uja karano pena nombapira minakuja.

0: Iya, epita domini ti hambo ndatu. Moine ma peta shwa na shopra tene. Tulimba ma mapeta manene nga o mandu shaka tuna ku karano kalwe de ketunga injo ke popothia. Tuno wanyu withira da ndu matuke etere nungwali. Mo rubede ndo rutenga ndwine kulama mbi hakule ko ulimbia nyomba ko kuhide mbingaruka. O kudapo mi mundu vita no mgotwa ma onyanda nguma. Kunyito geta pombude yo haka hano hunga no uyenda wo kutupuka. Ono kuka tokyora no kuka rarera ko dombudo vindi mbako mane mulukiro we barushitiro shinyanya muhuka. Injo kuno ngire kuno shwana.
1: Bajinene dangi mitene engari wa mbijwa shikurisha chogasona okunjipo kalwe na moiringi omunda mbili mekondwa hirapo kilo nai mokoto ama olonyanda aikana omundu shipa etani oko konjito ko hira oshungulo shinene shipa chikaunja pondondo horo mende okula ke hiyo ngaba na olukondwa ngadu ko kansela rehe olukondwa ga maheke na wina o mahona pare peke peke no biwa na peke peke pia tamo shitiro shinjanja aikana amalo omundu bashiwa mesha oshiwa nashwa Chapu kilo kashina kumbo handa kwa handuka. Kehiorata omashu waka shika kana mbaa mukura.

onjimithira na hepero kotututo batuta o NBC yimuyetere o pupuru kwao ove mohepa okupitisa ombudhe yomarandero.

Ongandaji o Namibian Broadcasting Corporation ikaendera kuthungundenda okuhonga okushivita na wina okuyorokita. Oshonganda onene ombidi the ombude o NBC ishito washiri okwatitha ombude komutire wa Namibia auhe oshako ngundeveta hindi. Ete nambano tfe yako uye wakandino shiu nongode inji o smartphone hita mongode yue tende ko Play Store. Nushua itimo Play Store yue shangambo paha NBC Plus. Mahaka ene opombo nambano kongorela omirari vyo kuli shangitha kushivita. Okuhep nambano ni moto kumuna o uninga nuhu kine kutarela o NBC kekendero TV. Wina okuthaka wangothiko yoka njitho wa mwene ni okuprenda kodorati o murongo. Nonganaji o NBC kwa nakuhara mpanyara o njivi thirondhumu hepa okuthuva. Nonganaji o NBC nambano yaeta ya tuamekirwe uli mkangothiko yoka njitho wa. Raera o vathamume nomba pangayo okulipa hera o epa inji o NBC Plus. NBC, it's ours.

0: 그리스로 시원하시나 미비하고 마덴불 그리고 오 유아로 시트레신 잔자 무거만 여시름 명기들이 아무나 두고 모데 오시라는 원불안지 심마코토가 마티게 보이다 뭐 시용그로 시트 어 코만도 이와이로 마이 파트로 코치베타 뭐 시우로 온거로 쇼미세 리아망고노 오프라니샤토 쿠투니니 마크로베데 케퉁가 Pangalo indi hairuka omunari wonji sambaranga mauki tre odombude oshamu ito peke peke ombude mumunari wonji sambaranga mwidu muhambo na tiyo muko mnene omro na imu wa muko mnene oime wa maha tenya oine wa mapeta na wama mbali yongulova oro viungu na nasonda ha mwidu muhambo na tiyo muko mnene oime wa maha tenya wama mbali yongulova oka ere okarubide ketu kuzombude wa muko mnene kiyo maithi nilo kietu te nuishia kare mapeta matu kietu karubide ketu oishito ya pewa payuva aruhe ondenga podongwa uishia wari pinjinji heripo omunari wonji sambaranga Jitu kwenye mjira mpura na nyamu takame ina umi iti ya mirengaina muyuma ito no hama mbali yonguroba mbali yonguroba shiato no matu pratine ko mbude no mashiwithi nongeko kwa reambo Mwurwede tu roviune yo shiwa na mwurwede ketunga kwa mapeta Nungakari mapeta manini mwurwede ndi po mashiwitha kwa mbana mina kusha Kwa mbude mwurwede o rure no matha shinine o komando yetu mwuchuro ngushumithi njewairo ya kara ya patu mviro nai mwurwede ndi matu wangu kusha tino kia kura kusha hapo o komando nji mai patu wa rune kwa shiveta mwurano nye mtame kuna tuyambo kuna mambia kure o vaendema nye mbiri metu yetu mapiri thero olishadatu mwata kira njongono
1: kwa kira na shinine
0: Omo mute kwa chikwenye njongono
1: Omo mute kwa lita kwa horo general Owesa Yoko mando chitrandu Cho horo kwa MPSM
0: Ok bachi ni matuki ya kura mwakaro weze kitu Njongono
2: Omo mute nguwa Christopher Chikundisa O general lieutenant Yo chitrandu MPSM
0: Ok bachi ni Njongono
3: Omo mute nguwa Kautedwa kwa mutuzu General mayua Yo PSM yohorongo uyo jitherandu
0: tume yakula na washini ne mokorwede kedo tambaraka na tutire mburi kushaka ko matu patrol commando inje muti yarwe katitho miite mbali ndatulisha kako commando simatungire ni yapata ko rorwe ntika pendrute kibishi matungire ni tiyarwe katiti kuchashima tushibita kushaka ko matu kana shingura shima patrol commando kushibeta tuche kushaka ko matu dupine tulipini nje nguno
1: Una kuhepa mwishane kwa karubeze Ukuyaruko vihamunda ka titi titi Hina kuwango kituko tutuakara na wiposa na komando njo Wako tuwapu na ete mwakomando njo Habika wanga na wiposa mbia wika pita Shia kapita tu kutoka poku tuno komando Una pekepeke mutuno kwa komando ngata tumana Uja meka mwisho mbura na inda kalida mbali inda tunda kapita Tualimu matunino Usha mwanombo shima tu patulio komando nji Orobi yungu lakimawashima hito mirongo vitatu Po komando yetu ya chumise muka Komando bali mchumise Wili omuro mchima tu patu watu iti mwa komando Ni ubando noho wina Na hili kiwala kumuhona wetu Unginara feli mashara majora festu ya kamburona Kwa konya na komando njo kudha kuruwele Apehe na komando kashima peka komando Ungura nuru tulwe Edo mkare rike hiyo wahana mbatenga po Bumena meta mune eneni sako ya kumuhona yuru sambilo Ngongwara nginara Uwesa mwuruwe dendo Uwe kulilongi nalara la Feldmashara Yuhani Sakaronda Gana leitinanda Kedhumo Nubako wa pekipiko yungi Nema nukutuwako Ungwa konja wahanjo mkarele wa bandumbo Nguli wa bandumbo ukarele Pako bandumba weha manangandeka Thoa pelike Eku kapu na ete neme tebufaro unashe Ugusha mwanombo Ungwe itunga Tukuno waka endo bingu neno chwa mbatambe hiripo Ikula makolo mbade Ili yo komando ya chumise Mungu liyo vandu, mupake liyo vandu Ikula makolo mbade Mbano inashi tuwe kuye kuye uza Kukusha komando lisho urobiungu la maipaturuka Ni ya chibisi wa kuye nena Rati ya chibisi wa Mwazo mpila ya chibisi wa Mwazo ime la chibisi wa Mutungu ya chibisi wa Na ishimati ya uza kwa komanda ze Umungu na hama ndatu nili mehali hindi kudako kunene kudake rongo kudako mkosho donjupa kuma heke kushawana kusila Afrika kugusha urobiungu la mei paturuka nima yu kilo kuma yura kamburona usho mungu hona wayo utacho mkarele wayo kambi yekuli yomu hona wayo usho komanda dehe ngadhe dhude ulishatano ngadharele muno ngadhe hinde ozombato nande soki yako kuma paturukironga komanda chua dhahina chua kadhe dhahinda ukuda kundi doni ngako di shatano mukomrene mbato ndonga vetu bade tungure na bingura itu vipo vimanuke uyungura komando biute abu ya duhe nemu pura ucha hapo nutwa mwamba kwechi muhe patulu ratu ya tutuna tuna bingura ali mbano yungura mabia ipatulu ya tunguri ya po yungura komando biso kungurua mkomando hondo njue yuchiri na oyo bingungi oyo vasiona mudizi wabandu mupake wabandu Mungu ndiye anjana kwa kete wea
0: Na ingekunda hiyo anjamburi Wata muna kuchika kwa maita Mairu kiloko mayora kamburona Aruhe peka anumbura Umbura to pepe injara tiyo Shima tuhungine ngumba kukoshi njipangu Mayora kamburona utenga Nandario Ondi ne wadhe denga kuri tushi kucha Unguri une Nandari shima pia
1: Mayora kamburona Mekie
0: kukurikula mwinyo okomando
1: Mayora kamburona wakara omungu leo komando Nyoke hiyo laho nabe
0: Ya
1: Atungo komando nyekula makofa mbade Atilo komando nyekula dhingi Ngandi yekuli muhona munene okomanda mbanda. Menara kuyungura, menara kuyitira, opumari kuri okomanda yiri kuri kuyi.
0: Na mika mbisha mtu pena mundu umengoma pratine koratio ne rume odomburande yapo po komando rume walindo shipere ndo sharwe nei watamuna mihungire ko kushavi mwakara no shungura wina shokutuna o nauna pinjo komando ngai no matuno vikwai ngai ko mundu mango kupuri pratio ma pratine no
1: video ko kusha kusukusu to ndo ngoma inde ko chitere uno kutikwa na mbuso kutuna
0: ko
1: shimu yako kuitano komando ngi bina shimbi ngi mazambabe okusha uno mbatu tuna tonombo
0: Oje vyo matuni yo kushaka kurume po komando mape hepo je pitu kukaro meva rume shipa ri unjo unjo mbo to kapu mbi tho no wino kuithapiwa mape hepo kushaka kutuka no rume no unambu tho karapo o di havero mbi tuna vi rume no vieno kukarapo no watamuna mihungire kushavika kosha kuinto to komando na matingiro komando je shavali watamuna kusha pekaro kamali na kumaga kutuka kuinto to komando na o tutavisha atraite tutavisha una kangutanga kakiaba da rume kenda kiba da kiki kutuna vi rume na marto kutuna pito komando kara o programa wina yo mahungio kushibeta wina makarwede kina matino kutuna kuja obukae no munga kuja washima tungire cho komando mai patrua mapekanishwe injongono
2: nguma hungire o Christopher Chikundiza o mumendu o general lieutenant mu komando no motuye ya somise MPSM nabano mesangwa fi Ovesa mwana wanji nguwa tenge pongwi Victor Kahoro wamana kati ndere hungi nyingi tohe tuwe kuhito enwe ibe nga okulaifa kusha peno inge esitwa mbano ngeri poma ya uvire udi nga inoka nake muvadi data muna mtu nuomdu mweza mwesha matu ya uvaru kwao apea kara kusha nga ino wanukabedhu vire manangiro ya ya mwodho ndondo peke peke mwamashangwa mo uyenjeze wambu imbu tunawo uyu wakandino na imati ya uza morati yomba kushowandabe hebedhuwe umusupino mure mo upapi wehiretu nga penji upafe kubadhe rakandi kushowamani maipaturuka kumudoru vedhuru ya nduwa hewa mwanangwa matu nangwa fetu mashaa wakomando adhehe mehi Wachi serandu situ hii, MPSM, nodo felt masha andeti do tuvede to, okura ukiro shomuize. Matu nanga, odo shifa de tu do viwana, kupa ilo manangironga, kaduna kuta muno manaku shodo shifa dene, mana wao yata muniweru kurumabe shiwa kusha, shimatu ya uza na hii, o matu ya uza bende. Sharwe maturi ya miso mandangeronga upapiwe hino homo ule upapiwe hii kwa unepo wetu uwera pindi rochise randu hii shohorongo hii kushanga urongere kwa vya uo vende no kufatha tia kukapa mwe movishituo viwambi vya makuru hungi mutu memunu kushangete kimba mwoma peta wandi nondi kushuwa nangajise ronda ya sirare na waa Shakowa.

Mimi minikene miakura. Mimi muto kiri thawiri mangoro wa yetunji. Echa trai chimoro yero tunduro mashwithiro. Ma tukaenda na runinga ndo iri shima ito no hambo ndatu. Mo hambo ndatu atu hamika. Atu utire po yarwe. Bino dhombu dhe vira nanda piro kupita makarwe dhe ketunga. Ya no hito dhombu atu kapita kumrungu. Oh, tukapita kumungu na yore mbirimba Muhammad tutu hita mo prohama yetu njiyo tutu mbono mikunwa Nuu no, shimesha Ove karambo uliri Tutayosha matumu yetire vikwae Mbudu vira unanyimba akura makaruwe ketunga Ondenga njirimba maisha Ove nambano horora overuke Mbwata ara no kuhi no kunwa omewa omaveru ke inga wa kangen water. Oshindu kwa shishiri momewa inga wa kangen water horora sho. Enandi o kangen, ratha koshi Japanese, nulihe ya kokusha oku ya rula oshina ohomonena po kuvia dhirire. Oveshua ungulithi omewa inga wa kangen water. Owe muri munu okufuwana wa, yeanja matho mengi korutu, nuwe na shimo wango kupanjara orutu yevate rashinene. Omevanga okangen water yeko horora orutu okuithamo ondova okudhamo uranga mbindu. Omevanga yepanga omishi thembi, omishi the workout, owo nyota, ora matika, odo thioti, owishi, ombindu njiro ndano kuheruka, opaparathe noviraro, mbida munga mwashina. Omevanga okangen water yongulithi wakovandu avehe kudhako unashenga kwa kurundu. Shimo ungulithio mewanga mwe nino kumuna ondana ukiro mwure wa mayuwa ya tatunga kuyane. Kwa njivithi rotona mepako oponoro hambo ndatu ya imwe ondato mbali oimwe oine wa hambo ume oimwe oimwe. Oshuwaro ngono na hambo ndatu ya imwe ondato mbali oimwe ondano omuyu ondano oimwe. Oshomuithia ono na hambo ndato ondano ombali oimwe ondato ndatu ombali ondato hambo ume. Yaro ono na hambo ndatu ya imwe ondato ndano oimwe oine omuyu ombali ombali. Wajinene onora hamo datu imwe, o hamo datu hambo umwe, o imwe hambo mbali, o imwe omu yu hambo umwe. Zerongondo onora hamo datu imwe, o hambo mbali onora, o hambo datu onora, o inu hambo mbali onora. Opuo onora hamo datu imwe, o hambo datu ine, o hambo umwe ndatu, o hambo umwe hambo umwe mbali. Owando wengi mbenwa omewanga veno hangene dhiriro, ndiva munu kudhako maungulithiro, omewanga okangen. Edhiri wa ewaru uberu kenu ulive nyandi thumiti mawina. Inje tu tune uberu ke wetu upeno mewanga okangen. Kaenda kumungu. Numbu dharu vira nwa njirimba. Ya jema tutho kupiti thamo. Mo karuwele ketunga. Notu kapite kwa mungu. Ayapito minungu ibari. Mohambo mbari yomapeto manene po yali rongulo wane. Owe unuudhu unome hovoye. Ome hovoye ye kukenda shinene. Washana optex ili mwanjira okuyakowe. Owe injotu ye kukara pamwe okudha omayuwa shima ya shito minungu na muyu kumwewe mbui ombulanji. Okudha mohambo ndatu nga mondano yomapeta petu oromeni nane noro ministry yonde kathaneno. Nondumbiro yovanashe mopuo. Nushimwe hepa okurundura omakende uliri injo odhopere thadharu kakehi wina. Ete tunodhora madho makende dhuwe wakandino. Uwambui mau utile kudha modhondolo mathere muyu muo muna imbi omatale roo uveru kewomeho no makende uwe wakandino. Ete tukambura

Othometika late, adhehe, no mundu kourike. Kwenjui thiroto nongo dheko nura hamu natu ime, ohambu umu mbali, ondano oime oime, ohambu umu hambu mbali. Oshana Optics, epangaroye, mwanjiwero yomeho. Kaenda kumungu, nombu dharu yovira, nweja upiro kupita mo karuwe deketu nga maisha, ove hapo ushua kukusha, oshikamba, shino, have ha, yodoto na engete nao. Ho, kula unonga pale. Nu ove hapo ushua kukusha, mwene nu kupika, oshimaliwa kuruwe dhorule, pwenu na mpost. Hapo nambano mave, mave hona hono kienda kwa meho. Nampost, kai andere po kuhindo vina ulirikako. Oe wina mwene no kumbanga oshimaliwa kuhule uruwe dhorule. Nuwina mwene no kupiko oshimaliwa mwishimbumba. Okupiko oshimaliwa chovichi tuashimuna orukupo. Uruwe dhoro udhu, omahuiki kurodonjatha. Okutoro uyendo ukerina na navyaro vingi. Kwa jithro hunga no kupiko oshimaliwa kuhule dhorule. Po ngamwa tona konora hambo datu, onora onora. Onora ime onora, omuyo omuyo omuyo. Nampost, we deliver more. Yeah. Yeah. Tukayana kumungu. Na waru nge rimba. Yeah. Shomu the vira nduwa wina njapuro kupita mo. Uwe the retu nduinuma ipothenai. Oma shithiro vina mwenye vineno vititi mwakango ho. Mavi hiti oma yuwa shiri yevali komwitho shambu mwambulanchi. Avira anda shiri yeta tukomwitho shambu mwambulanchi shatatu. Alikane watuto dhombapira dhomara ndero adhe nga dhekare ponu watuta mwandano uyunda mavi pata vina mwenye teru kuru. Shua ala talikana yarura kuwadho. Nuko wa na upana pomuwero mamu futu odondola ethere imwe mwakapana. Operitha maimu nikane. Odondana odondume ethere ngake ethere ni mirongo itatu odondole mirongo itatu na ndatu. Ethere ni mirongo itatu ni ime ngake ethere ni mirongo itatu odondole mirongo itatu na mbali. Ethere ni mirongo itatu ni ime ngako mathere wali odondole mirongo itatu na mbali. O mathere wali na ime ngako mathere wali ni mirongo itatu odondole mirongo itatu na mbali. Mathere tatu ni ime ngako mathere ya nedho ndole mirongo vita tunandatu. Odondana odondema madhe kothana ini. Ukudha methere nga kethere ni mirongo vita todho ndole mirongo vita na hambo ndatu. Ethere ni mirongo vita tu ni ime nga kethere ni mirongo vita nodho ndole mirongo vita na hambo ndatu. Ethere ni mirongo vita ni ime ngako mathere vali odho ndole mirongo vita na hambo ndatu. O mathere vali ni ime ngako mathere vali ni mirongo vita nodho ndole mirongo vita na hambo ndatu. O mathere vali ni mirongo vita ni ime ngako mathere tatu odho ndole mirongo vita na hambo mbali. O mathere tatu ni ime ngako mathere ya nodho ndole mirongo vita na muyu. Odongombo mirongo vita tungako mirongo vita na ndano odho ndole mirongo vita na hambo ndatu. O mirongo vita na hambo ime ngako mirongo vita na ndano odho ndole mirongo vita tu. O mirongo vita na hambo ime ngako mbanda ya nodho ndole mirongo vita tu. O peritha odho nyanda unje madhe ya kumbunda. Iyop kashita yori ponu na hambo ndatu ime ondatu ondano wa ima hambo mbari ondano muyo hambo ume. Api utikatugusha yori ponu na hambo ndatu ime ondatu ine oine oino hambo ndatu ondano onora. Waro engeri mba omara ndiro mkwenja tuke yoru tulo batu tokofa. Wena mwenye mawe hito manda hashiri tenga komwede mbwi ya usha hambu mwamburanji. Avera ndolisha avali shiri ya avali komwede usha hambu mwamburanji. Zabereza dhavina mwenye mawe ya kumbunda kwenjivi thiro. O eri kenguli ponora hambu datu ime wa hambu mwonora, wa hambu datu onora, wa hambu mbaru imu ndano. Kapi karupauli ponora hambu datu ime wa ndano ndano wa ini wa hambu mbari o muyu o ine o ine. Ya. Mbwido dhavira ndwa. Inda nda pilo kupita makarwe de ketu. Ndari kwa mashangu onde njeti ndi kuinda ndari kwa makwamu.

mwa opita kurora kuna uyaruka meya mbanje manyandera ketemba ijaka piringiwa mkwa ochaendero kamambonde mwa mbanje manyandere ketemba icho mundu kwa muhindi wetemba oya kaina iya ndikivacho waunga ndaru kumamanje manyandere.

0: 그거 있나 보다. 시원.
1: 그래봐 이네네. 이야, 벌써 무시런 바게 해로 건 것도 누여야. 만나마 이거 피네 왠당 어떻게 해라. 그리고 그 라디오 나무 돌아다리 아두 건 좋은데 언제 언제 왠다 마트 개로 와.
2: 이자네.
1: 마트 개로 와.
2: 이 마트 개로.
1: 응.
2: 야 마트 개로 나와. 내일이 보 안 돼 안 잼바. 내일이 보 마마 먹고 돌아가 히트와. 안구리 이리 뛰어 지리고 잡어. 내일이 보 다치는 먹고 돌아가 히트와. 내일이 보 미. 나 우문난강게 보 지리고와. 내일이 보 suko chivikwa edere po shelina choki chivikwa no edere po andave hito hawe hema nyichua ucha edere po edere po maundu no hombo no edere wapo ningandu mungo tuwaka tutula po ulitiko no so andave hito hawe andave hema mbekara po pokapa nambo na hema edere wapo kapenda hema edere wapo ningandu ya mwisa ne ningire po
1: mwako kuningire mtu watate
2: Nyango kuningira ongo stela.
1: Kainde kutu pratine?
2: Nyango mupotu. Mara inoja mburi ondo omengi, mara inoja la nyandune, mara inoja kuru. Mupotu mburi olimwe likosa na wamburi limboni kakaronde pengi ka pinarime kuru.
1: Kuru olinene pe olinene mtu watate, minakuchue peno kuru.
2: Obiri rimbo ulipena mupoto no mwana nyunguru imwe pwiri rimbo ni uri yomburo mupoto mwini mwini nguwa yeri. Pena awe njiumbura abina mbona.
1: Pena mtu watatahitwa mwana mupoto matu nyanda uye mupe une mkule une mbuku kako njira mbo inakushi wakako.
2: Ose peri na wawo poe. No ya me mwizane. Mele no medele po chuku wanyi peka ngombo. Medele po zikandu. Opo ya po kui nguwa inanguli kwa kahitwa wangaze nguli kwa maendo mangone.
1: Kwepa. Dangi ngura yonjo. Wenda matokirwa.
3: Hello.
1: Wenda matokirwa. Hey. Tumakaro wike tunga kwa madhiri ya pouni kandu nubambinika. Dopu matukula kulamba ulinu. Yeah. Tukaenda pa mungundo lukuru inje. Muna wana hambo mbali no. Tia piti mumurongo nguro wa wenda matu kiro haa. Wenda matu kiro haa.
3: Wenda mwisa ne. Madari yopo ningandu.
1: Nathombi nika.
3: Ya. Ya mwisa na neveri yopo wakurundu anja vehe. Avehe hina ume ume mwisa tehi. Moshirongo eri ndiro vonjo u. Emigu yeta te wanjo mnene ngu maecha mama. Kili moshirongo ojo leta makuwi wa shombinde. Enare ojocha mawana. Ega nata te wanje kuru kano meho mayonjivu tatu nini. Ezeri lepo. Omuru mendo ngundu wanjo liti hamurere ngurike hiyo hiyare shupshu. Nisa pita mwa hiyare shupshu. Mwana nge kupo mafano maforeo. Nalewe po ninga nunga mae de kuko ya kahishi. Mungu wali ya mtunda.
1: Kweba inene mungu wali. Dangi. Kula matu ya kungiri mwa mashangonti ya luke kwa hongo zetu mini kwa shagumba mjimini kire oba hona wanje mba tate wanje omuhonge hamu kwa ya omuhonge wanje James Shirondero muakstelana otate wanje mose shisho motuasisa mumungwa omitiri shisho lika nano mwashi wanje omeka zira kauliko meho venyandiro mukade ndonga nguzepo ya luku kaveshiwa murangime dorongondo Iya, kaendo ngangu he. He. Wenda mato kira?
4: Ya.
1: Hmm.
4: Kama kiwe dada chikara la, kama mmanji mkame na wawuru, kukombisa na mkira tasa, na mkira. Ego.
1: Hmm. Yeah. Kantindiri na na ba mango kwenye kumini kamba ya watu mama mathini na shau ya ruke koma tuo mado koma tuo mahungiro wenda mato kiro a iyo wenda mato kiro a kango zeku eka shiti ma kepo siri koko kulemu tuata tena mimba mbaha kisa
5: oh oh na inu mukiri na
1: wali iya kuhirole nembo
5: I agotu toko na tumo jarongo I metu kuli jarongo jarongo tumo kuwe toko yonga ba
1: hmm
5: Kana wakarukoro na hongo mure ojiheke otutati okako tavi na njeto. Wano makamanya mini kwa tina wanjiwe bari ulikawe na mana heputi na katuko hepute kwa kakarambo mbo aramo njave hembo matuka hepeshu kwa mbono kwa mini kwa hini apo mmenzi shuwa vengando vengito mwesa pehuli nga tokelo na njena njena njena hamini kwa uli mwese mwese tokelo na mwona
1: kwepa shinene ndangye kirimo mashangwa maesha vimini kwa shadumba unji mini kila vanene vanjemba ovasuverwa owayali na njiki karuhumba mitri brine whisky tanda agnes kandure karuhumba na ningire na uhupitha karuhumba yadhu kungo ndi karuhumba motolato veli Wenda mato kirwa. Wenda mato kirwa.
6: Hey, hello.
1: Ni mato kirwa.
6: Mato kirwa.
1: Hmm.
6: Mwenye nike po sira wanje oripanda siparuro. Sira wanje mwenye mkano kukuro wapeke. Mwenye nike po yanja no marenga mwujwa. Mwenye nike po wenda ti inda ti hengari. Mimi nike oshiwana sili sasa veri muparanga wana wengi anacha wana kiki wanje kanyanya sasa veri mami nikuwa nurusu hiru wapike mimi nike noho mtena panji ya pungwa sasa veri nivira cha wana tanda wanje reke sasa veri mimi nike po ojipa kara ya shi yi muparanga wana wengi ya selma pakara ya mama venda pakara ya mimi nike noho osika hiyata shi hi Mami ndawa mimi kwa yeta mkumbo ndikawa cha saku kilo. Mkumbo ndachia chie machi mimi kwa. Ma wazenga pakara ya mami ni kwa noo mshiaru wamo. Wenda pakara ya mami ni kwa noo. Kuna mama njitepo kine kare ya kajeta na mkilo shiaruka. Mwanda rohe kwa hinda kwa shi kwa kashi mutiki na jombi muna makono wa ene. Kamutua. Mami ni kwa mwuhe mwuhe toho. Kopi na mwisho na kuhepa.
1: Kuhepa hine nanguwa yuo njoo ndangi.
6: No ndani hine.
1: Kuhepa na ungeri mama shangwa maisha bino tia ruki kudongo zetu ndi ndi kutupuka kwa ulirinu. Ia huenda mini kwa shadumba unji mini kilo viwana vya njembi yoshu wana shamu tambo shiposa. Novanda vehe mokorosa ve na shitunga nane. Nepanga ranje kepo mutambo po yadhu kushirumbu shiposa mokorosa ve. Ya, ili mama changu wongo matuleze ngandati. Yoni kukuleza atuleze uli ngandati ya rura. Ya. Ya rungiri mama changu wa maesha vi. Mini kwa muitha nisha zumba umini kio vanashe vanjemba.